0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Tagalog.
2: Mayroong tamang serbisyo, mayroong tamang impormasyon, ngunit hindi ito laging nahanap ng ating komunidad. Pinabago ito ng Diverse Abilities, isang libreng multicultural na plataforma para sa mga serbisyo, impormasyon, mga kaganapan at komunidad. Lahat sa sarili mong wika, sumali ng libre ngayong buwan para sa pagkakataong manalo ng 50 dolyar na Westfield Voucher. Diverse Abilities para sa ating lahat. Tumawag sa 1-300-013-727 o bisitain ang 3ZZZ.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Tuklasin ang makulay na bagong eksibisyon sa Science Works. Color, see the world in a new light. Suriin ang mga kumikinang na mineral, mga optical ilusyon, at mga hands-on na eksperimentong babagay sa mga batang mausisa at sa mga nakakatandang mahiling maglaro. Masdan ang kulay. Maglaro gamit ang liwanag. Mamangha. Bukas na ngayon sa Science Works. Bumili ng tiket sa museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Handa ka ba sa sakuna? Nakikipagtulungan ang Australia Post sa Australian Red Cross para tulungan ka maghanda sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang ilang sinting hakbang ngayon ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba bukas. Bisitahan ang redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Every culture,
0: every voice,
5: every day.
0: 3ZZZ.
6: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.

0: Siyempre mga kaibigan, alas 3 na naman po ng hapon, araw ng Miyerkules at petsa ano na ba ngayon? Petsa 9 ng buwan ng Setyembre, nagbabalik pang inyong lingkod Tito A at kasama si Brian. Good afternoon sa lahat ng mga tagapakinig dito sa Melbourne, Australia at saan man dako ng mundo. Ang mga Pilipino ay nandyan para makinig at mag-antabay sa ating programa dito sa Melbourne. Hoy Pinoy Radio sa 92.3 FM sa talapihitan ng inyong mga radyo. Brian, good afternoon!
1: Yes, hello, hello, hello. Good afternoon, Australia. Maganda nga po, Pilipinas. At hello, world! Narito naman po tayo sa isang namang oras ng tugtugan, kwentuhan at tawanan dito sa
2: Hoy Pinoy!

0: kalaki mo.
1: Bago lahat, gusto ko munang patinang happy birthday si Mary Franz Soriano at Frances Ann Buzeron ng Magaraw Camarines Sur, membro o achiever ng JCFI. At si Batch 77 ng Calabanga High School. Nandiyan na siyempre si Imelda, si Jean, si Eden, si Av, si Cerse, si Buddy. Good afternoon to you. Maray na hapon sa inyo ka, boss.

0: Gayun din yung mga kababayan natin na nag-antabay dyan sa Valenzuela, no? Sa city ng Valenzuela, kung saan ay binaha na naman tayo at kanselado na naman ang mga paaralan ngayon, Brian. Ano masasabi mo sa mga nangyayaring pagbaba sa Pilipinas?
1: Hindi masaya.
0: Hindi masaya, no? Pero nakikita ko sa internet yung mga bata sa YouTube, no? Saya-saya nila na yes. Lalampisaw sa baha.
1: Sabi nga lang nakasanayan na, kaya wala tayong magagawa, so i-enjoy na
0: pero
1: lang.
0: Pero walang nakakasanayan ang leptospirosis.
1: Of course.
0: Alam mo ba, pinakamataas na bilang ng naapektuhan ng baha ng leptospirosis ngayon taon. Oo. At saka doon naman sa Naga, hindi lang leptospirosis, kundi dengue naman. Siyempre, pag alam mo naman yung mga lamok,
1: pagbaha, yeah.
0: Ang saya-saya ng mga lamok. Correct. Doon naman sa pag masaya sila, dumarami ang bilang.
1: Correct. No? At saka siyempre, pagkabaha, condense ang mga tao sa isang lugar lang. Kasi limbawa, lubog yung baba mo, di nandun lang kayo sa taas.
0: Totoo yun. Totoo
1: kasama
0: yun.
1: Nyo rin yung mga lamok.
0: Totoo yun. Unless siguro ang bahay mo nasa 28th floor, wala na makakaakit na lamok. Meron pa ba?
1: Baka mag-elevator.
0: Baka mag- yun lang. Pag nag-elevator, wala tayong magagawa.
1: Wala tayong magagawa. Sasama yan.
0: Pero yung ihi ng daga, nasa baba.
1: Baha.
0: Nasa baha.
1: Yes.
0: At yun po, mga kaibigan, ang kumbaga, ang cause ng leptospirosis.
1: Correct.
0: Kaya dun sa mga lumulusob sa baha, alam naman natin na pag may sugat, pwede kayo maapektuhan. Huwag po tayong magpakakampante na hindi ako tatamaan yan. Libre naman po ang gamot. Bakit po hindi tayo pumunta sa mga centers?
1: Yes.
0: Diba? At pag nasa center, pag limang gamot daw kailangan araw-araw. For consecutive days.
1: Wow.
0: Pag may sintomas ka na, gaya ng lagnat, no? At yung pangangati ng katawan mo dito sa may paa, huwag po natin baliwalain yan. Gusto ko munang patira ng aking kapatid Grace Muhi. Hello, hello, hello po dyan sa Marinduque, sa napakagandang resort na Gracias Beach Resort. At gusto ko lang kapatiin ng good afternoon shoutout kay Jeffrey Carino, Deliva Cardenio George, at siyempre si, sino ba to? Meron na si Eric Escobar. Good afternoon to you, son.
1: Hello, hello, Eric.
0: At saka si Justin Bautista. Good afternoon. Ayan, yung mga loved ones mo.
1: Ay, syempre, first of all, binabati ko ang aking father-in-law.
0: Oh.
1: Birthday niya.
0: Wow, happy yeah, birthday po.
1: Mag-celebrate siya ng birthday.
0: Ilang taon na ba
1: siya? Friday.
0: This coming Friday?
1: This coming Friday.
0: Wow, very good. Yeah. May you have more birthdays to come po.
1: More candles to blow, yes.
0: Ayan, more candles. Eh, paano kung tambakin na kung kahit na 30 years ago palang lagay mo na 50 para more candles.
1: Para maraming candles, no?
0: Oo, no? Good afternoon din kay Brad Sancho San Diego na nandyan pa rin sa Marinduque at nag-aayos. Napakaganda ng ginawa niyang improvement dun sa resort nila.
1: Wow.
0: Barang araw, makakarating din ako dyan. Of course, 9 na minuto makalipas pa ang ikatatlo na hapon dito pa rin sa 92.3 FM 3000 doon sa mga tinatamaan pa ng ulan, ano? Huwag kayong aalis dahil meron tayong awitin dito na Raining in Manila by Lola Amor, pero maya-maya lang meron tayong bisita na musikero, singer-songwriter na taga dito sa Melbourne. Huwag kayong aalis, huwag po kayong kakalas dahil maya-maya lang mapaparinig natin ang interview with Miho.

0: yung sinasabi natin na awitin ng Lola Moore na nagdala sa atin ng oras na 13 minuto makalipas po ikatatlo ng hapon dito pa rin sa 3ZZZ 92.3 FM. At siyempre, Brian, gaya ng sabi ko kanina, meron tayong bisita ngayon na taga-East sa... Ano ba yung Hampton Park ba?
1: Endeavor Hills.
0: Endeavor Hills.
1: Yes.
0: Isang ano yan, Hampton Park,
1: Endeavor Hills. It's in the Casey area.
0: Casey area, yes. correct. Tayo kasi west, sila east.
2: Yeah.
1: I was formerly a western suburb as
0: correct,
1: well.
0: Correct.
2: And siyempre, friend, din natin yung isa sa mga counselors ng KC, si Jennifer, si Counselor Jen Dizon.
0: Yeah. Oh, yes. Okay. Anyway, mga kaibigan, meron tayong bisita gaya ng sabi ko sa iyo. Magpapasalamat ako kasi huling nakausap ko siya ay 16 years ago. Sa kabilang studio pa tayo noon. At siya po ay isang musikero, Pilipino, siyempre, tunay ng Pilipino. Siya po ay isang manunulat na talagang hindi lang umaawit kundi nagsumusulat ng kanyang mga awitin at hindi lang po sa limitado ang kanyang repertoire sa pop, rock o whatever. Meron din siyang ginagawang mga gospel songs. Mamaya gusto kong patugtog muna ang isang awitin niya na ito may pamagat na Blue Sky. Ang grupo niya dati ay Third Day Dawn. Ano, kung hindi ako nagkakamali. Ito po, ang paparinig ko muna sa inyo, isa sa mga awitin ng ating kaibigan at bisita dito sa Radyo Pilipino. Ang awitin na Blue Sky.

Yan po ang awitin ni Miho, isang Christian song. I'd like to dedicate that to Tinay, kay Christian, Christine Joy Rosales, ang magandang caretaker dyan ng aking kapatid na si Grace, at kay Arceli Robles, gayon din sa mag-asawang si Jing at saka si Imelda, my good Christian friends dyan sa Kalabanga, Camarines Sur, at gayon din kay Aiden Pascual Abalayan, good afternoon. At may request pa siya kanlungan daw ni Jerry Kabangon. Titingnan natin pag nahanap natin ang awiting ito. Siyempre, Circe Hernandez, good afternoon to you also. Sa pinsan ko si Nono and sa Sancho, si Butch, saka si Tita Miner, good afternoon sa iyo. Patuloy kayo nakikinig. Dito pa rin sa Radyo Pilipino, ang Hoy Pinoy mula po sa 92.3 FM, 3ZZZ sa talapitan ng inyong mga radyo. Isang awitin uli, ibibigay ko sa inyo. Ito po ay ang entry ng Pilipinas sa darating na Eurovision Asia. Okay, ito po yung napili ng Pilipinas sa nasabi ng competition. Ano? Ito po ay si Carmel na may awiting sobra-sobra para sa inyo lahat dito sa 92.3 FM sa radyo pa rin natin.

This is a woman power. At may pa-shoutout din dito si Brad na sa mga ka-refreshing ng Lingunan at ng tropang Dabarcads, especially sa players ng bowling tournament dyan po sa kay Kagawad L.A. Alejandro. At good afternoon din kay Emily Anay. Hello daw po. Kumusta ang lahat? Nagpabating birthday ni Diana Abordo Tamba, taga San Pantaleon po. Hali kay Emily Anay. Ang pagbati ay take

Di lang pala ang batch 77, meron daw dito ang ano, batch 69 ng Magalaw Camarines Sur. Meron din silang grupo, shout out din sa inyo. Kagawad Alejandro, shout out din sa inyo. Jovan Galvog of Magaraw.

Hiyan po si Carmel na may awiting dinala sa atin sa hapong ito, ang sobra-sobra ang entry po ng Pilipinas sa darating na Eurovision Asia. Na ito po, ang finals po nito ay gaganapin ngayon on November 11 kung hindi ako nagkakamali. Siyempre balita sa ating kausap, katoto at kaibigan na musikero na Pilipino dito sa ano tawag nito, sa Melbourne.

and sis, Grace and Sancho para sa inyo to. At saka daw kay Brad L.A. Alejandrino. So, ikaw.

0: Gusto ko rin i-shoutout ang aking amigo na si Jovan, si Jovan Galbo, na siya ay mag-host kasi broadcaster din to at saka professor sa media, si Jovan Galbo. Siya ang host ng Miss Philippines 2025. Congratulations sa gig na yan, ha? At yan, ang sabi ko nga sa inyo, yan ay awiting yan para sa mag-asawang si Jing Navarro at saka si Imelda, na nung high school pa lang ay hindi na sila mapuknat-puknat, hindi na mapaghiwalay. Kaya talaga naman, ang kanilang awitin ay ikaw sa isa't isa. Patuloy ka nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipino 92.3 FM. Oras natin ngayon, 7 minuto makalipas po ika-3 ng hapon, at patuloy tayong nasa kausap natin. May tanong ka pa kay Miho?
1: Meron lang bumabati kay Miho from our Hoy Pinoy Facebook Live.
0: Oh, yes,
1: ayan,
0: yes.
1: Sabi niya, a huge hello to both Kuya Andy and Brian Yap, and have fun and have a great session. Chukas, Miho.
0: Wow.
2: Thank you po. Maraming salamat po.
1: It's from Roman.
0: Roman
1: Berry. And also, nakikinig din sa ating ngayon si Shu, yung beauty queen na magiging...
0: Correct.
1: Magiging guest natin next week.
0: Oh. Yeah.
1: And also, may pa-shoutout din dito mula kay Tita Lenny Sato from Japan.
0: Wow. Konnichiwa po sa inyo. Ayan. At syempre, Tita Patsy, nakikinig sa ating Brian. Hindi yan nagwala yung absent. Nagpa-check attendance sa ngayon. Oo. At saka sa mga taga Lingunan dyan sa Valenzuela, siyempre gusto kong batiin yung mga nag-birthday sa ngayon dyan sa JCFI, na si tawag nito, ang pangalan niya ay si Mary Frances Soriano at si Frances Ann Buzeron. Happy, happy, happy birthday sa inyong lahat. At sabi ko nga kay Tito Patsy, nagaling-ling na si Jose Marichan, kaya next week may mga Christmas songs na po tayong ipatututog dito sa Radyo Pilipino.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Yes. Oh,
0: gusto mo, pwede ka rin kumanta, Brian. Kung gusto mo.
1: Dapat nga, Tito Andy, dapat ang pinakanta natin si Miho.
0: Oo, siguro sana, next week, baka pwede pa siya.
1: Sa next na guesting, di ba?
0: Oo, di ba kasi, the reason of Christmas is Jesus Christ.
1: Yes.
0: So, as a Christian singer, as a Christian musician, pasok na pasok, baka
1: yes.
0: Makagawa siya ng Christmas song. Baka
1: why not? Oh, I actually have a question.
0: Yes.
1: Because you said you haven't released your music yet?
2: Not officially.
1: Not officially.
2: Yeah.
0: Pero mga nasa YouTube.
1: YouTube, yeah. Because you know why?
0: I don't know if you consider it as been released or not. What do you consider a song that has been released?
1: If you have like a CD compilation of all your music and then like releasing to public or maybe sa Spotify or
0: nga, correct kasi ang daming sumisikat sa internet lang,
1: yes,
0: sa YouTube,
1: yes,
0: Spotify at saka kung ano-ano pa, di ba?
1: Yeah.
0: Ang daming sumisikat na mga tawag nito, yung mga singer na ngayon, di ba?
1: And actually Tito Andy, no, kaya ko lang kasi natanong because I actually have a friend, he